0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubwibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryawometswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ucyumviriza biciye ku nsamirizi Agakiza ku isoko y'uguri, ukagitegurirwa na Julien Manirambona. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagukengurukiye ineza yawe n'ukugira neza kwawe kwemeye kubana natwe, aho waturinze ukatuzigama kandi ukatugirira neza, maze ukaba uduhaye kubona kano kanya keza aho tugiye kwigira hamwe n'uyu mwene data rino jambo ry'ubugingo. None rero ko wabikunze ukaduha impwemu y'abariho, turagusabye utwugurure umutima maze urungike mpwemu wawe ashobore gutahuza uyu mwene data agiye gukurikirana iki kiganiro. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Itanguriro, ikigabane cy'icyenda. Icyago cya gatanu. Hatera akajyama. Uhoraho araheza abwira Mose ati, jya kwa Farawo umubarire ati Uhoraho Imana y'Abaheburayo agize ngo, reka abantu biwe bagende bamusabe, naho niwanka kubarekura ugashishikara kubagumya, ehu kuboko k'Uhoraho guhanamiye ibyo tunze bigandagaje ku misozi, ku mafarasi no ku ndogoba no ku ngamiya no ku nka no ku mikuku. Akajyama k'icyago kazobitera, kandi Uhoraho azoshyiraho itandukaniro hagati y'amasho y'Abisirayeli n'ay'Abanyegiputa. Mu Bisirayeli, mu y'Abisirayeli yose ntihazopfa na kimwe. Uhoraho ashinga igihe ati, jyewe Uhoraho niho nzokora ibyo mu gihugu. Bukeye bwa Uhoraho abikora kuno nyene, ibitungano byose by'Abanyegiputa birapfa, ariko mu by'Abisirayeli ntihapfa na kimwe. Farawo atuma kuraba asanga hatapfuye na kimwe mu bitungano by'Abisirayeli, maze umutima wa Farawo urakomantara ntiyarekura ubwo bwoko ngo bugende. Icyago cya gatandatu, hatera ibihute. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati, nimwabire amashi y'umunyota wo mu itanure, Mose awutumurire hejuru imbere ya Farawo, urahinduka umukungugu warare ku gihugu cyose cya Egiputa, uhinduke ibihute bivamwe ibimungu bifate abantu n'ibitungano mu gihugu cyose cya Egiputa. Bajana wa munyota wo mwitanure bahagarara imbere ya Farao. Mose awutumurira hejuru uhinduka ibihute bivamwe bimungu bifata abantu n'ibitungano. Baba nyamareba ntibashobora guhagarara imbere ya Mose kubw'ibyo bihute, kuko byari bifashe abo banyamareba n'abanyegiputa bose. Uhoraho akomantaza umutima wa Farao ntiyumvira Mose na Aroni nk'uko yari yarabwiye Mose. Icyago cy'indwi. Hatera urubura. Uhoraho abarira Mose atuzuzinduke kwa Farao mu gaturuturu uhagarara imbere yiwe umubarire atuhoraho Imana y'Abaheburayo agize ngo reka abantu biwe bagende bamusabe. Atubu rero agira agomore ibyago byiwe byose bitere umutima wawe n'abanyarugo bawe n'abantu bawe kugira ngo umenye yuko atawuhwanye nawe mu isi yose. Aterega ubu abanguye ukuboko kwiwe akakurekurira kwikiza mwe n'abantu bawe ukarandugwa mu isi utariko. Icyatumye aba arakuretse ni ukugira ngo akwereke ubushobozi bwiwe kandi ngo izina ryiwe ryamamare mu isi yose. Uti mbega n'ubu uracyatangira abantu biwe ukanka kubarekura? Uti raba ejo nka bugingo ubu azosegenyura urubura rw'icyago rutigeze kuboneka muri Egiputa uhereye igihe hitiwe izina ukageza n'ubu. Enda none tuma gucyuza inka zawe n'ibitungwa n'ibyo ufise byose biri ku gahinga, kuko urubura ruzonyukura umuntu wese cyangwa igitunzwe cyose bizosangwa ku gahinga bitugamye bizopfa. Nuko utinye ijambo ry'Uhoraho wo mu basabyi ba Farao ahungishiriza abantu biwe n'ibyo atunze mu mazu, ariko uneneje ku ijambo ry'Uhoraho arekera abantu biwe n'ibyo atunze ku gahinga. Uhoraho abarira Mose ati tunga ukuboko kwawe hejuru urubura rugwe mu gihugu cyose cya Egiputa ku bantu no kubitunzwe no kucyameze cyose ku musozi mu gihugu cyose cya Egiputa. Mose atunga inkoni yiwe mu ijuru. Uhoraho arekura inkuba n'urubura

Mu gihugu cigosheni honyene niho rutaguye aha Abisirayeli baba. Farawo atuma guhamagaza Mose na Aroni, arababarira atubuhonkoze icyaha. Uhoraho arantsinze, twe n'abantu banje turatsinzwe. Munyingingire Uhoraho, kuko iyi mituragaro iteye ubwoba n'uru rubura bimpotoye, nanje ndabarekura mugende, ntimuzokongera kugumizwa ino. Mose aramwishura ati, ninamara kuva mu gisagara ndayira amaboko Uhoraho, imituragaro ishire n'urubura ntigongere kugwa, kugira ngo umenye yuko isi ari iy'Uhoraho. Mugabo, nzi yuko wewe n'abantu bawe mutarubaha Uhoraho Imana, kandi hapfuye ibyitwa Pishita na Sayiri, kuko Sayiri zari umuyange na Pishita zari zishuritse. Ariko ingano na Kusemeti ntibyapfuye kuko byari bikiri inyovu. Nuko Mose aba imbere ya Farawo, asokoroka mu gisagara, yayira amaboko Uhoraho, ya mituragaro n'urubura birashira, imvura ntiyongera kugwa ku isi. Maze Farawo abonye imvura n'urubura n'imituragaro ko bishize, arushiriza gukora icyaha, yikomantaza umutima, bona abantu biwe. Umutima wa Farawo urakomantara, ntiyarekura Abisirayeli ngo bagende nk'uko Uhoraho yavugishije Mose. Kuvayo ikigabane cya cumi. Farawo asubira kugagwa. Uhoraho abarira Mose ati, jya kwa Farawo kuko nkomantaje umutima wiwe n'iy'abantu biwe, kugira ngo nerekanire ibi bimenyetso byanjye hagati muri bo, no kugira ngo nawe uzudondere umwana wawe n'umwuzukuru wawe ukuntu namaramaje Abanyegiputa n'ibimenyetso byanjye nakoreye hagati muri bo, mumenye yuko nduhoraho. Mose na Aroni bajya kwa Farawo baramubwira bati, uku ni ko Uhoraho Imana y'Abaheburayo agize, ngo uzogeza ryari kwanka kwicisha bugufi imbere yiwe, ngo reka abantu biwe bagende bamusabe, ngo naho niwanka kubarekura ejo ngo azorekura inzige zihere ku rubibe rwawe zizimanganye igihugu, umuntu ntashobore kubona hasi, zizojya ibyasigaye byakize ibyo rwa rubura rwabasigarije, zirye n'igiti cyanyu cyose cyameze ugahinga, zizokuzura ingoro zawe n'inzu z'abanyarugo bawe bose n'iz'abanyegiputa bose, izo baso na basogokuru batigeze kubona uhereye igihe babereyeho ukageza n'ubu. Nuko Mose arahindukira ava imbere ya Farawo.

0: maze abantu ba Farawo baramubaza bati beguriya azogeza ryari kutubera icyago. Reka abo bantu bagende bajye gusaba Uhoraho Imana yabo. Aho ntubona ko Egiputa hapfuye? Bagarura Mose na Aroni kuri Farawo arababwira ati nimugende mujye gusaba Uhoraho Imana yanyu. Ariko abazogenda n'abaki n'abaki? Mose aramwishura ati tuzojyana n'abana n'abatama n'abahungu bacu n'abakobwa mbere n'imikuku yacu n'amasho tuzobijyana, kuko dukwiye kugirira Uhoraho umunsi mukuru. Arabishura ati yemwe gaye, Uhoraho abane namwe nk'abarekure ngo mujyane n'abana banyu. Nimweyubare kuko ibyo mugabiye ari bibi. Ibyo ntibishoboka. Mwebwe abagabo nimugende mujye gusaba Uhoraho kuko ari cyo murondera. Babirukana imbere ya Farawo. Icyago cy'umunani. Hatera inzige. Maze Uhoraho abarira Mose ati rambura ukuboko kwawe hejuru y'igihugu cya Egiputa. Haze inzige zize mu gihugu cya Egiputa zirye icyameze cyose mu gihugu mbere ibyo rwa rubura rwasigaje byose. Mose atunga ya nkoni yiwe hejuru y'igihugu cya Egiputa. Uhoraho azana umuyaga muri icyo gihugu uvuye iburasirazuba, wiriza umunsi ukesha ijoro. Bukeye uwo muyaga uvuye iburasirazuba uzana inzige, zirasegenyuka ziza mu gihugu cya Egiputa hose, zigwa mu gihugu iyo kiva kikagera. Zari icyago gikomeye cyane. Uhereye kera hose ntihigeze kubaho inzige nk'izo, kandi ntihazokongera kuboneka izingana nazo. Zizimanganya igihugu cyose, bituma igihugu gicura umwiza, zirya icyameze cyose mu gihugu n'ibyamye ku biti ibyo rwa rubura rwasigaje mu gihugu cyose cya Egiputa. Ntihasigara ikintu na kimwe gitotahaye, naho cyoba igiti kimwe gitotahaye, naho cyoba igiti cyangwa ikindi cyose cyameze ku gahinga. Farawo niko guhamagaza Mose na Aroni vuba. Arababarira ati nacumuye ku Uhoraho Imana yanyu no kuri mwebwe. None rero ndakwinginze icyaha cyanje ukimparire iri rimwe gusa. Munyingingire Uhoraho Imana yanyu ankure kuri uru rupfu iri rimwe gusa. Nuko Mose arasohoka ava imbere ya Farawo atakambira Uhoraho. Uhoraho ahindura umuyaga uva iburengerazuba w'igihuhu cyagikomeye cyane utwara zanzige uzisuka mu kiyaga gitukura. Ntihasigara na rumwe mu gihugu cyose cya Egiputa. Yamara Uhoraho akomantaza umutima wa Farawo ntiyarekura Abisirayeli ngo bagende. Icyago cy'icyenda, hacura umwiza. Uhoraho abarira Mose ati, tunga ukuboko kwawe mu ijuru umwiza ucure mu gihugu cya Egiputa. Umwiza umeze nk'ikintu cyokabakabwa. Mose atunga ukuboko mu ijuru, umwiza w'umuzitanya ucura mu gihugu cyose cya Egiputa. Umara gatatu, ntihagira ubona uwundi cyangwa ngo hagire uhaguruka ngo ava ahari. Bimara gatatu. Ariko mu mazu y'Abisirayeli bose ho harabona. Farawo ahamagaza Mose aramubarira ati, nuko nimugende muje gusaba Uhoraho n'abana banyu, nabo mubajyane. Mugabo imikuku yanyu n'amasho yanyu bisigare. Mose aramwishura ati, ukwiye no kutwemerera ibyo tuzokuramo ibimazi byo gushikana n'ibyo kosa ngo tubone guha Uhoraho Imana yacu ibimazi. Itunga ryacu rikwiye kujyana natwe, ntihazosigara n'urwara, kuko ari ryo dukwiye kuzokwabira kw'ibyo guhereza Uhoraho Imana yacu. Kandi ntituzi ibyo tuzohereza Uhoraho uko bingana tutarashikayo. Ariko Uhoraho akomantaza umutima wa Farawo, ntiyemera kubarekura ngo bagende. Farawo abarira Mose ati, mviruhande uzira kaziri, ntuze wongere kungaruka mu maso, kuko umunsi uzosubira kungaruka mu maso uzopfa. Mose aramwishura tuvuze ko sinzosubira kukugaruka mu maso ukundi. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura Imana umugambi igufiti. Mwemo yera akurongore agushitse kukuri kose. Dusenge. Mwami Imana yacu, muremyi wacu, wewe waremye isi n'ijuru karema n'ibibyuzuye byose, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye kuko atayindi Imana ihwanye nawe, kandi icyubahiro cyawe atawunda kibereye kizamari cyawe bihe byose. Agushimiye kubwa rino jambo ry'ubugingo twize kano kanya. Uri hezagire, kandi uri hezagire no mu mutima w'uyu mwene data ashobore kurikurikirana, kugira ngo igihe cyose tuburigwa kwihana no kureka ibyaha byacu, ako kajyo ntitukagishe, twumve ko ari amahigwe duhawe nawe. Mwami Imana uzobukoze. Shungurure mwemu wawe mu mitima ya buri wese yumvise rino jambo, maze uturinde kugira imitima itihana, uturinde kugira imitima ikomantaye nk'umutima wari muri Farawo, ariko uduhe imitima iciye bugufi yo kukumvira no kugendana n'icyo ugomba kuri twebwe. Tubisenze mu izina ryera rikiza rya Yesu Kristo.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. mufise ico mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104 muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

Bakunzi rero bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri nizere ko aho muherereye mukomeje gukurikirana isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri rero menyeshe ko mukanya gatoya rero muca mukurikira ikiganiro twige bibiliya aho rero kidufasha gutahura bibiliya na cyane cyane mu byigwa bya buri munsi rero ndabahe ikaze ubwo tugiye kongera kumva icigwa cy'uyu munsi mukomeze rero kugubwa neza no kunezwa n'ibiganiro by'isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri.

Nakuramukije mugenzi ukurikirana ibiganiro biciye kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Ndagushimiye kandi Imana iguha umugisha. Nkuko wabyumvise ni mu mwanya w'ikiganiro tubane neza. Hanyuma tukaba tugiye kuvugana ku ngingo ivuga ngo kwikunda no kudaharira n'umwansi umubano. Dusenga Imana. Uhoraho waturemye. Turi abantu bawe na uri Imana yacu. Umwansi mubi Satani yatubivyemwo ibituma tutabana neza n'abandi. Mbere ivyo bibituma biri mu mitima yacu. Bidukuriremwo ko wemeye kuzoturemamwe umutima mushasha. Duhinduke ivyaremwe bishasha. Bishobora kubana neza n'abandi. Tubisenze mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Imbere yuko tugira ikindi tuvuze, mu nkundire nsome aya majambo aboneka mu gitabo cy'imigani igice cya 26, ndahera ku murongo wa mbere sekane ku murongo wa 28. Unkurikire cyane cyangwa utore Bibiliya yawe ni mu migani 26. Umurongo wa mbere ndasoma 28 yose. Nkuko Shelegi itabereye mu gihe cy'imumero n'imvura mu gihe cy'imbura, niko n'ukubaha igifu kutabereye. Nkuko akanyoni kayerera n'intamba iguruka, niko n'umuvumo w'ubusa atawe wokora. Ikimoko n'iki farasi n'umujiginya n'uwindogoba, inkoni nayo n'iy'ibitugu by'ibipfu. Ntiwisure igipfu amagambo ahwanye n'ubupfu bwacu, kugira ngo nawe ntibikwandukire. Wisure igipfu amagambo akwiranye n'ubupfu bwacu, kugira ngo nticirate ko gifise ubwenge. Utumye igipfu abayiciye ibirenge, yihamagariye ubuhombe. Amaguru y'ikimuga yamarekareka, niko umugani umera mu kanwa k'ibipfu. Guha igipfu icyubahiro ni nko gusiburira akabuyenge k'igiciro kinini mu gihongo cy'amabuye. Nk'uko ihwa rihanda mu kiganza cy'imboregwa, niko umugani umera mu kanwa k'ibipfu. Umuhinga yikorera byose ubwiwe, ariko igipfu gipfa gucisha ingero uwihitira wese. Nk'uko imbwa isubira kuvyidaswe, niko igipfu gisubira ku bupfu bwacu. Niwabona umuntu yirata ko afise ubwenge, umenye ko igipfu copfanirwa ikizigizigi ku rutuyo. Umunyabute aravuga ati mu nzira hari ntambwe y'ubukombe mu ibarabara. Nk'uko urugi ruhindukirira ku mapata yarwo, niko umunebwe ahindukirira ku buriri bwiwe. Ikiremare kirokeza ukuboko mu nkoko bikagica inkokora ku kugarukana k'umunwa. Umunebwe yirata ko afise ubwenge buruta ubw'abantu ndwi bazi kwishyura ibiroranye. Uwihitira agashingwa n'intonganya z'ibitari ibyiwe, ameze nk'ufata imbwa mu matwi. Nk'uko umusazi aswiragiza ibishirira n'imyama ibyo kwica, uko niko ameze umuntu ahenda mugenzi we maze akavuga aterega najandajanda gusa. Iyi inkwi zibuze umuriro urazima, kandi hatagira uneguranira mu byongorerano imitongano irashira. Nk'uko amakara acana igitongorero n'inkwi zicana umuriro, niko umuntu w'amahane acana intonganya. Amagambo y'uneguranira mu byongorerano ni nk'ibyo kurya biryoshe bimanuka bije epfo mu nda. Iminwa ihemana n'umutima mubi bimeze nk'ikibumbano kikuyengeje kw'ifeza. Uwankana atuma iminwa yiwe ihendana, kandi abika uburyarya imbere muri we. Niyagira imvugo nziza ntuze umwemere, kuko mu mutima wiwe harimo ibizirandwi. Naho inzigo yiwe yokwifukafukisha ubugunge, ukugabitanya kwiwe kuzokwerekanirwa imbere y'isengero.
uwimbi chobo azokigwa mgo, kandu utemba gazi kibuye kizomu garukako. Ururimi rubesha rwankaba rwakomerekeje kandi akanwa gahemana kazana guhona. Iryo niriyazwe n'umukama. Twariko rero turavuga duti umubano akenshi wononwa n'abantu bafise ukwikunda n'abandi badafise ukudatanga ikigongwe, kudatanga imbabazi. Ibyo byose bigaca biserukira mu majambo, mu bupfu, mu buzimire. Kwikunda no kudaharira ni umwanzi w'umubano, ahiwanye umugenzi we uri kuranyumviriza. Hari abantu wo buzi bankana bitaturutse kukwanka kwicara hamwe ngo basabane ikigongwe, bitaturutse kukuntu wasabwa ikigongwe yanse kugitanga, bitaturutse kukuntu wari kugisaba ikigongwe yanse kugenda kugisaba, canke byavuye kukwikunda. Naho byabishyira hamwe rirasambuka, isengero rigasambuka, korari gasambuka, umuryango gasambuka, bitewe n'uko habuze uguharira canke muri bene imiryango huzuyemwo ukwikunda. Imana idufashe cyane. Umuntu yikunda arangwa n'iki? Ni umuntu abashaka kunguka byose, akunguka wenyine. Iyo ugiye ahantu badandariza, abadandaza hari ukuntu basohora utumeza bakaza ahantu bakahita mwirigara cyanye ku gasantere, muranda byumva cyanye ku kasoko, bivana naho mukorera, mugasanga bamwe mu bantu bakorera aho hantu harimwo uwikunda. Ntashaka ko hagira uwundi muntu agurisha asitse, ashaka ku isoko yose yo mubona wenyine, mbere akagerageza gusuzuguza ibyo abandi bariko baradandaza. Yabona uwuguriye ku wundi aho kumunezera bikamutera inzigo. Ibyo rero bimaze kumushikamwo kubera ko agomba inyungu wenyine nk'aho ari wari ku isi, bica bikurikiranwa n'urwango mbere no kuvuga nabi. Bya bindi twariko turasoma amajambo y'igipfu aca musokokamwo. Nabonye abamotare kenshi iyo baparitse hamwe barindiriye abakiriye. Umunsi umwe ngenda ngiye gufata imoto, nsikiriye umwe uwo hirya aravuga ngo icyo ni kibamba ngo ntabyo kizi, ubundi nawe ngo ugora umoto nirugusikana ngo rurasaje. Kandi mu by'ukuri ibyo bariko baravuga ntibyari byo, kwari ukugira ngo uwo muntu sinda musorere. Ibyo byonona umubano ku rugero rukomeye. Kirazira kwipfuza yuko isoko widuguramwo wenyine. Wewe ubona iyi si yo korohera, uriye wenyene, ukambara wenyene, ukagenda mu modoka wenyene, ukadandaza wenyene, ukagura wenyene. Umuntu yikunda ibyifuzo byiwe byabiganisha ku guhenebera ku isi. Wifuza gusuma wenyene kugira bizimbuke. None ubona iyo soko yahiwanyu ibiri yo wobisuma byose. Wifuza kudandaza wenyene, wewe ubona woronka umutaye wo gukwiza ababikeneye. Umuntu yikunda arangwa no kugomba gushimwa n'abandi wenyine. Ariko abikunda burya bagira ubwenge buki batabizi. Ko wibaza ko woshimwa wenyine, byoca bisigura yuko haba nko mu isengero uzotogwa wenyine. Nkeka no mu ishure uzoca uwa mbere wongera uwa kabiri wongera uwa gatatu wenyine. Ni gute woba wifuza ko bose babona wewe gusa? Ibyo ukoze ukagomba ko ari byo byoshimwa gusa, nihagira ibindi bintu bishimwa? Kwikunda konona umubano. Abagabo bikunda mu ngo ntibigera babona ibyiza byakozwe n'abandi, bariyitirira icyakozwe cyose kubera kwikunda, kubera kugomba gushimwa. Hari waciye agacamugani k'umusambi, niwo ngo babwiye ngo ha kwishima wosimwa n'abandi. Igihe cyose uzumva mu mutima ibyo wakoze mu muryango, ibyo wakoze mu gihugu, ibyo wakoze mu ishyirahamwe, ibyo wakoze mu isengero cyanye mu nsengero, ari ibyo kugira ngo bagukomere amasi warubereye, amasi warubereye kuvuzwa impundu ukandikwa mu binyamakuru. Igihe cyose uzumva uwo mutima ukujemwo, uzumenye neza yuko ari ubupfu buje. Ntibishoboka kushimwa wenyine. Narabivuze mu ngo nyinshi, abagore n'abagabo bakunda guswana bapfuye ikintu gitoyi cyane. Umugabo
agomba ko ashitse mu rugo mu bijanye n'imibano iki kintu nzogisubiramo cyane narakigenzuye agomba yuko ashitse mu rugo umugore n'abana baca bazungagiza amaboko hejuru ati izina ryawe ni ryubaho nibikunda ico cyubahiro ni cy'Imana bagabo mu nyumva kubahwa mu ngo zanyu si bibi ariko kurondera icyubahiro biturutse ku kuntu mwoshimwa mwenyene mwobonwa ko muhambaye mwenyene kukazo hashitse bakubone ko uri kirumara wenyene mu ntwaro ubone yuko utahari tatsosoboka ari wewe wenyene ibyo nibyo byonona imibano haba mu ntwaro haba mu nsengero haba mu miryango si wewe wenyene izina ryawe n'iryo yubahwa ryonyene hari abandi bantu b'ibyubahiro abagore nabo agomba yuko agiseruka umugabo acazungagiza ukuboko hejuru yiwe ngo uraheza agiye mu bandi bagore bose oh ibyo byavuzwe kuri Maria sibyi wawe nawe cabugufi kwishima wenye n'ukumva ni wewe ubaho hose sibyo warukiye kwiyumvamwo ubwiza wibona burutwa nubwo abandi bakubona reka abandi bagusime wenyene mugo wewe ntiwishime wenyene umuntu yikunda haragera nahagomba kurya wenyene ariko muranibaza mbega abantu bikunda bagomba kurya bonyene hamwe byo bakundira ibi bigori mbona byari imwe mu Burundi kuntu mbona ari byiza bitotahaye aho nuko wikunda uzobijya wenyene namazi umuntu yikunda yemwe amazi nabonye atagira umupaka azunguruka mu gihugu cyose uruzi rukagenda sindabona hari uvuga ati niruzi wanze ndu umwe mugere ibe kwanze Tanganyika rubugwe wanze ndu umwe wo rukugabira wo rusirahe mugabo kugeza ubwo ugomba kurya wenyene icyo byimfuzo byawe yaba ari byiza muri Kongo ntibaba barya Aziya ntibaba barya Amerika ntibaba barya niwe wububijya uwe ubona byoshoboka nico gituma ico cyifuzo ufise mu rugo yaba ndi umwe mbampaze cyonona umubano wame uniganira gusabikanya nabandi udashaka konona umubano kwikunda wenyene kugomba kurya wenyene abana ubyaye bazoca bakurahura kwiyongeso nyandwi acavuga ngo iyo minana tahaba mbandiye ngahaga bazoca bankana amatongo mu kuyagabura bizoca bibingorane kandi byavuye muri wewe iyo wumvise abantu bakuye ibyo kugyuca wirukana ukabisubiza mu gikoni cyanye mu cyumba none kwibihiye biba biboze kwifuza kujya wenyine kubera ukwikunda byonona umubano harabagabo inyama zihiye ibibazo navyo nyene biba bihiye mu rugo n'inkoni zikaba zihiye abakubitwa bagakubitwa kubera akanyama karyoshye uko n'ukwikunda konona umubano sabikanya n'abandi inka ziri ku isi ntiwozimara ngo uzige wenyene kandi umuntu yikunda usanga yiba akagunga akarya n'ibiturire kuko anezezwa no kurya ibyari bibikiwe umugwi runaka cyangwa umuntu runaka telefone yarakunaniye kugura none rabutunzi iyo wivye wibaza ngo uwo numubano mwiza ubanye n'abagenza awe b'abarundi erega umubano mwiza ntugarukira kuri bajya mu zina nyigusa oya nabajya abantu mubonanye rimwe wategerezwa kwiga kubana neza nabo none wibaza ngo yagiye araguhezagira ubya muntu wivye raba utunze ibyibano utunze ibyavuye mu biturire utunze ibyari byagenewe abakene n'aboro ibyo bintu byonona umubano byonona igihugu byononera umugwi runaka urimo kubera iki wabitwaye kubera ubona ari byawe wewe wenyene kubera kwikunda none ko uyifuza impunzu ubone ziri mu masoko yose wozishirahe iga gusabikanya n'abandi urukundo ruraryoha gusumba urwango kandi kwikunda bijana mu kwankana urikunda cyane bikagushika naho abandi utagisigaranya kanya ko kubakundiramwo ibyumba by'urukundo byose wabihereje kuri wewe nyene ubwawe wifuza kuba mwiza wifuza gutunga wifuza wewe nyene kuba wakarorero wifuza kuba uvugangwa igihe rero byoshikira abandi ntujyoherwa ariwe wabishaka ucubanka ucuhinduka rero umwanzi ingingo yo kudatanga imbabazi kudatanga ikigongwe kudaharira numutsi w'ibibi byinshi
abantu benshi mbere no mu batwumviriza bari mu mabohero akomeye cyane bonyene biyinjijemwo bonyene bishoyemwo kubera kwanga kurekura kwanga gutangira ikigohongwe warubizi yuko inzigo beno kudatangira imbabazi ari gihano wihaye bitewe n'amakosa yakozwe n'uwundi iyo wanse kubabarira umugabo wawe umugore wawe umubyeyi wawe umwana wawe ukanka kumuhimba bazi uwo mwanya nyene uwakuremye yandika ko winjiye mwibohero uzovamwo umuntu uzobishakira uri ko menote izokuva ko umuntu uzotangira imbabazi haboshwe umutima wawe n'amasengesho yawe kuzogeza ubohoye uca wumva yuko nimba waranze gutangira imbabazi uri mwibohero ribi gusumba abari mwibohero rikuru rya mpimba cyanke gingozi cyanke igiteka cyanke rimwe kimurembwe urabarusha ububi kuko bobo haragera igihe umukuru w'igihugu atanye kigongwe bagatezurirwa mugabo wewe ntatezurirwa rizobaho kiretse wewe nyine utezuye ugatangira imbabazi nico gituma nokoma induru nti Imana ikubabari ruhinduke udahindutse naho iri nitangazo ryo kubika kuri wewe va mwibohero utangi kigongwe mbere abantu batatangi kigongwe bakongera bakabara abanyamajambo ari nko munsengero hagaca haba abo bantu bikunda byose basaka ko bibi byabo usanga isengero byahindutse imigenzo ubuzima bukagira ayandi merekero ibyubahiro mwarondera by'Imana bikabura hagasigara haniganirwa ibyubahiro by'abantu nico gituma umuntu wese akwiye kumenya ati mbega narababariye abandi ko je ndondera kubabarigwa mbega no banuzu ukwikunda ukwikunda iyo kwinjiye mu madini hoho biba birebire umuntu agafata ikintu yatuzukanye yakuye mu mutwe ngo nicewe zenyene mfise ukuri nta wunda gufise bigacha bimutuma atabana neza n'abafisi ibindi byiyumviro ngo harwigaze kumwira ngo je wiyo ndose ngo bibari ibyo nyene ati nzozi z'abandi nazo ntashobora kuzihagaciro kubera yuzu yukwikunda umugabo yikunda mu rugo niyo yorira amafaranga kunzira umutima ntusimba umugore yikunda umugabo atebye asanga yariye ngo watebye urihe kubera kuyikunda umwana yikunda ariba kugira ngo ahage wenyene abandi ntibahage ibyo byose byonona umubano mwiza reka dusabe abaririmbyi badushirire ko aka karirimbo

0: akaririmbo rero ufise amapfundo abiri nawe nahe udafise nakaririmbo kako hale ndahayimana ayo ngaho
1: kandi hazana abatoza kori kuri we baramubaza bati
0: kumuzenga gakomeze rero kabanezera mwebwe mwese muriko murakurikira isamizi agakiza ku isoko y'ukuri